0: kushanishi uletoa kireli inga.
1: Shhh. Mfwa.
2: Nga chakutila umwana wenu ale kola elo alepe mangefi. Mutualeni kuchipatala mupepi ilio linefie. Limbi kutivuwa wabuluele wakalaso ako akepa yangata mwile wangu kuchipatala.
1: Tasha, nishachirafuwa ya kupuwa senjitoku kongkoncha na kupembe la tumuise mwisule vgeti. Efyo nashitoro kerele vinga na kari imba kati uyumfu ile.
0: Numba, ushimule munati umu anawandi limbi kuti ako atakalaso.
1: Hey, numba finishi mwala achitapo.
0: Apape enefye, tia ni kuchipatala. Natasha sana pakunga fuoku ishiba ifyo bubuluele wabipa. Alanga na afi kumafia kumwana ule dolo keringa dionse.
1: Tie ni mwe nga chakutila umwana wenu alekola elio alepemashka nangu aleshupi kwa ukupema mutwaleni kuchipatala mupepi ukwavulano kupose nshita
3: imbila aba chimiletela batanga tapafia bumi ukubombela pamona ba Development Media International.
4: Nga chichola bachomba. Nekwi?
5: Jokarari.
4: Bachomba. So mwako kumia kutahu. Mkabwela?
5: Kabwela.
4: Awe. Mwishwa tiku ya vana kashwala samba sana.
5: Awe te ifyo. Allow me to do this. Mwava. Kisa mkuchinisha life. Mkabwela. Just allow me to do this. Nika mbombeko. Chibas challenge.
4: Mwende wino yose mitangulele.

0: njagala ko mwana wandi kafu bafyaka wala abafye bwino sepo mushanishi uletolokera eringa nfa
1: nga kyakutiira omwana wenu alekola elo alepema ngefi mutwaleni ku kipatala mupepi ilyo linefye limbi kuti bwaba bulwele bwakalaso ako akepayanga tamwile bwangu ku kipatala
0: tasha nkyakirafaayo okupoosa enkito okukonkonkya n'okupembera timwise muyisule bugeti ifyo nakitorokera eringa nakalimba akati uyu nfuile
2: numba bushe mulemu nati omwana wandirimbi kuti akwata akalaso
0: nomba fishi mwana akitapo
2: apapaenefye tiyani ku kipatala natasha sana pakungafu okwishiba ifyo obu bulwele bwabipa alanga naafi kumafye ku mwana uletoroka eringa lyonse
0: tiyenimwe nga kyakutiira omwana wenu alekola elyo alepemashka nangu aleshupikwa okupe